0: Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem bi nga xamni dafa teunku ci ñetti tombi al ilmun nafi' de xam xam bu am jariñ wal amalu salih ak jëf ju bax wal adabul mardi ak teggin yu nu gëreem Assamadiyé TV di sen télévision bi nga xamni dafa teunk leppam ci njangalem Cheikhul Khadim ak wotem
1: Assamadiyé TV boudé abonné go gawal abonné te beus cloche de notification bi ngir dara dou len raw ci programme yu am solo yi ñuy amal Assamadiyé TV di télé l'islam bi juk ngir liguel Serigne Touba Khadim Rasoul
2: wa assalamu alaykum wa rahmatullah wa xam xam ngi nuy ñep di len ziar bu baax te di len jox sen waccoy bu baax wa di jital ci ñu bay ziar bi Serigne Abdou Samat mi kilifa jotaay bi di ko ñaanal suñu borom gëna yokk fanam gëna yokk kuiram gëna yokk jammam gëna yokk tawfiixam gëna yokk ay ngërimi sëriñ bi jëm ci mom naka noonit mu defal

daniel daniel non yu ban ya neena ñent ñoyu ñoy non ya kep ku len top daga daanu ci kam kon nak nga ne ko li pexe mu ne fal tas jun na nga jeng na nga tej al kul kep ci ñom waka seta na nga dam asilaha ngannaay lam yore mom non bi di ci xexay yow manam bu fekkone kenn ku nek dafa nek jëm di xex ak yow sey mi ne na nga fexé ba tejj ko koku amna foko meuna tejj fo xane ben point faible wax boko jappé rek da nga mucc waye neena mom non bi amna ngannaay lu yore di ci xex ak yow na nga fexé ba damu ngannaayam xam nga non bo def non mom koku mom gagné ko mom lim yor di ci xex ak yow nangu nga armam ba damu ko ba noppé da yow da nga xam point faible am japp ko fofu watlub naga sakku wusulan ak egg lil ladhi ñel yalla mi xana yu'ti al falah dana joxe am mbek dana joxe tawfiq mu dila waxal par ben ben nak mu ne fal tasjun nga tej a shaytan shaytan bil ju'i al wasat ci xif bu digg doom dana shaytan xif bi digg doom la ragal xif wurta tar bu upp mu non baxul wa bakan dal na xif xif bo xamna dula gañ rek boy lek lek lo xamne loro ga dañ wa loro ga dañ hasbuka minhu ma yuqimu sulba taqawiyan ligay tudhi rabba lolou señ ba wax ca naju manako njobe ni mom duñ ko deg mukk kon shaytané néna xif lu ci ëpp nit ki bu xifé du mëna moy yalla motax xor señ borom né la'allakum tattaqun wal tasjun nga jeng adunya aduna bi bughdi man ci bañ ka nga xamné qa sa ta mom la doon wax légui qasata moy jeng na qasata moy na njub ga qasata waaw mulaad wax qas ak qis al qis moy firi maano qis moy firi maano wa aqimu al wazna bil qis qis waaw koku moy maano moy ak njub waaw waye qas nak mom al qur'an nan doon wax na wa amma al qasituna acha suratul jinn waaw al qasitun moy ñi nga xamne dañoo jeng kacior yi kon ñaay yu bokku ñu neena aduna li ngui koy jenge moy kep ko xamne nit ku baxut la nit ku sanke la koku nang ko deddu koku nang ko bañ ñoy nit aduna yi aduna bo baye wayam rek moy teñ ko waye bo tapé mbum bay bi nak lu am xaaliss nga dugg ci faana ki di faa rek di dem tabarakal xamone al mar'u muhammad ahabba koku musib neena wal tasju nga jeng an nafsa bakkan nak bi kasharati sahari ci bari ab fok waaw amal hawa bu de banex nak fasijnu ho jeng ba sumtun moy nopi o wahra go xana feñ bu de bakkan neena lim beug moy bari bari la ab nelaw lol neena motax mom bo bari loy fok rek bo nelwe lu meunta ñak ba nga nelwe lu meunta ñak la jël lepp nga diko fok waxu ñu nak di ve fok moy liñ wax ve waxu ñu nak ngay ñak nelaw ta nek ci lu amul solo dedet da ngay dundal say wax nga di don jangal quran ci guddigi ba nelaw meunta jak nga nelaw bo nelé ba yegne yew yegne wax deug yalla nelaw yi tabarakallah amna lum def sa yaram nga juk nak di jam wal yalla bi kasrati sahar ne ban neex nak moy nopi rek ndax nga wax ju bari day neex waaw day neex ki nga xam day tok ban neexam wax ju bari ak ciob ak werante ak boseur waaw nopi ci lo mun jarey rek kon ñent ñangi non neena kenn ku ñent non yi kenn ku nek neena na nga damu ngannaay lam yore te nang ko tej bu re shaytané neena al ju'ul wasat xif de ko xifal xif bu yam bu de aduna

0: té ku toy fi nit yak aduna ëlëk na yak sa sa sa
1: sa bañ té duggal règlement de compte dal
0: ju waré ko ci duggal ndax règlement de compte biñ wara def moy yalla mi ñu fi indi té na da leen laj kenn bu kuluhu ati yawmal khiyam fardan règlement de compte bobu kuy def règlement de compte na nga xalaat bis bobu yeen ñaan ngeen wét moy la bi nga toggé barap sangam bu dé président la bu dé assemblée nationale la bu dé député la bu dé ministre la bu dé chef de quartier la bu dé ak komal non ndomata ko manam la ngay def bu dé règlement de compte amna ci khalatal wa yaqul khisas bainal jamma wa bainal kharna li al-sama bu ñewé nak ci wa turki ñoñu nak man ñima gëna bëgg dégg moy ñoñu
1: wa turki
0: turki ñi wara ñew indi fi nak xomu 50 000 logement lañ wax
1: wa ci diroup 5 ans
0: ci juroomi at parlement bi na ngeen fexé ba lool bu amé logement yi ñako yeyo ñu war leen ko jox nañ leen ko jox waye buñ fi défa logement yo xamné ka am ay building ak ay meuble am ci juroom ba am ci fuk miskine bi nga xamné ay buy taw day fat ay bagagesam amu fuñ duggu ñak ta manam lolit ñi joxe lañuy joxe baana way nañ fexé ba muy yegg ci fam dem lol nak dana fekk ci sonara mi duluma ci bokk tax manam laaj luñu man def fuñu xam ko tuba ci kam def liñuy def ñata ñu def na fa yegg ci ñom lol moy tax mom jariñ serigne mustafa
1: ay ci daaji nay am solo ma sha Allah suñu xalaat lañ yor duko analyser comme niñ ko wara waxe ci yar ak ay teggine ci rew mi lañ bokk nak na gaay xam lolu waye man mom lamay wax rek di faral di wax naan man forlu mak ben politicien mom mom neler neren ñep man sama bop la faral mu fork fariñ
0: mais lima la laax sa bop mais ñom wala ki japp ne momum senegal dafa am lop ben kadante dafa am lop ñaari wajju dafa am lop senegalais buñu fondo
1: ay nak gaay fi ne bo nañ waxani bo len laalé rek ñu xawa siso gi
0: mom bay ci
1: adna mu solo Seigne Khadim acci man ñu dara indi element bi rapidement bu ko defé kon ñu ra ci joggé doga dem ci li ci marché bi ci katunu yalla sun borom ba amna téléphone dina ñëw suba inshallah bu ante dogal borom bi téléphone yi mom tass na dëkk bi acci
2: Abdul Fattah na nga def ma ngi lay denk te dila fatte nga xam sa bokk xam yaay kan xam fi nga bokk ci walu askan waye fi nga bokk ci walu pass pass di baye xel ne sey wayjur gor gor nañ ñu man ba doñ la xass ngir ñoom waccio na ñoom yewit ndax dañ lay jur ci farata ci yalla ak sunna muhammad yar la yarub diine jangal la sa diine jangal al ci fi gax te dirub li ngay nekk gone ba li ngay don mak musu gis ñoom lo wurtaro do gis ñoom ñi dugo def ma jur ko wax rek lo man roy moy nango liggey sam sen diine sam sen tariba lolu nga magale nak fexé ba teye ko bo bu ngeuric and xatu jamono nak ak ubbiku gi nga xamne jamono ubbiku lako ba don melni bench war nga ci gëna baye xel di neew ay waxtando di neew ñoy jaxason tay maslak ñep xam nga man islam maslak ñep to do jaxason ñep to do wax ñep do xañ sa kanam kan ñep dañ leen may jam waye sa biir ko ko wax ñu bal neew neew ne xam li ci yow fa nga jëmit ken xam fa nga man fa ak waye li ngi jital ci sa bop moy wagar sa pass pass ci señ Touba ba do xala ku wax jëm ci taw man jëm ak ñep ci señ bi rek tax baña xol ci ñom dara ci señ bi rek tax señ Touba mo mi nak bo ci bëgge nopp moy da ngay xol ñi nga jotta xam wala nga deg seen bir ci ñim yar ak ñim jabote ni ñu mel ci diine ni ñu sammo ni ñu mëna jaamo yalla waye fañ tek Serigne Touba bis bu ne Serigne Touba den gëna jaaxal bis bu ne ñu gëna yému ci serigne bi bis bu ne ñu gëna gis ci serigne bi ñu gis do ba ñu fi joggé té lool moy dox ba tay lool ak war na la won Serigne Touba du ko ñu xam nako Serigne Mbacké Mousse borom xam xam bu mag ba di talib même ba di mbokam ba waxé won da la wax né mom mi nga xam né suñu borom ni ko bind rek mo xam lim doon mo xam kim doon ñom Serigne Mbacké wax lo la secret waye serigne bi du ko ñu xam waye lo ci jotta xam lu neew neew rabba ko sen ko waye serigne du ko ñuy topano ku ñuy roy la ta roy ko sax yombut wa lo ci roy du tuti tuti gagne ko sen borom waye nak bayil xel xatu jamono ak ubbi ko jamono ba bu la jamono yu balé dara jamono bu xeye day taxaw tem ne ma ngi dem ko am lo may jox ñewal ma ngi dem dama la ko yu balé yow fassal yene bu xeye bala jeexal nga yobant ko lu bari ci ay salatu al nabi yobant ko lu bari ci alquran yobant ko lu bari ci xeyet seigne touba te fassal yene wax ay neen nak wala lu amul ñariñ mu la ko yu balé bul sank sa jamono mukk bul sank sa waxtu mukk bul sank sa tam mukk seconde bu ne rek fexel ba rokkos ko ci aw yiw bu jamono yi dem yu bané ndax ba ci bi bu xeye da lay nek di la deglu lang ak yow bu jand so mom dem na boko joxe mu dem boko joxon mu dem guddi gi non parce que bu ci ne ci ñom ñaar bu dem yu bané la yiw bari te bu mu yu bané waxi neen wala jëfi neen waxuma la nak def loy recc waxuma la def lo xamne bakkar li ñu wax internet nak bokku na ci di gëna mëna sanku dund del baye xel rokk bo xamne bo fa duggé déggé fa lu yok sa pass pass Serigne Touba bu fa dugg yalla bu ko masla bu ci kaf lepp lo xamne day yok sa pass pass Serigne Touba di doli sa pass ci bëgg diiné ak nango jaamu yalla loolu lo ci mëna xol xol ko ta bu mu yaq sa njang wala say wër wala yi nga wara def moytu and ak yu bon moytu wax ak yu bon ta loolu tambalé ko ci internet sa kanal sa bop ci internet wut wax wo ko jox ta wax wa ngoy jox na fek nga def li nga wara def lepp ta boko koy jox na nga dugg fa am jariñ fa ngay doli ko ci yalla ak ci yoonentibi ak ci serigne mo matti li la ci dékané bi xamna loolu dana xawa dugg ci vie privée waye fañal na la ko moy

0: ngel waxtu jitu fajar nga sango te sango ndox mu noy baña do ndox mu set nga dentifiri su boy nga socc dentifiri su dute socc socc sunna da socc bant nga ko def fonko ko lol boko manon sax fo lekete rek bo noppé socc waye lu new new dal bo xeye nga téla socc boy tiddi na socc do jettu tek dentifiri dara nga di wax sa kawari ta bañ ko bayyi bu muy sax ta muy set nga ngay lewi sey wey bañ ko bayyi bu muy sax tay nga fexé ba di bari lo yorom jam nga xane fu mu boy yere togn nga rek jappa taxum jam tay saxal ci saw lammi rek sama mbax wala muhammad boy liggey ak bo liggey lammi wi di julli ci yonenté te julli jënde bu tuddu yalla nga ñu na allah sallallahu ala muhammad bo nek na fexé ba boy lek nga nek bakhif te bo yegene ya nga reg rek doyna bu reg bu mopp nga bay tay moy lek lu wexat ak lu tang jeer ak lu seddu guy del lek lu dug tay baña lek lu ñur ak lu deugal te bari loy lek fulwe ak lu jum waye nga fonk nak lay do di nandul lay do boko mënut semaine bu ne nga nga def 15 jours yu ne boko mënut wër mu ne waye ep na ñak def tay ngay jël garabu saan ñett wër yu ne nga jël ko di ray ay saan nga diko def bo ci lañi docteur dañu dox garab yu baax yu ray ay saan yoy mom suñu birum birwi la waye nak ndekki mom suma sañon boko mané ngay wut lempif bol ko olif diw ko olif wut sumburu diko ca laal ñom ñaar dikoy bolé diko lek bol ko sa ataaji waye dima la ko santé won ak ataaji mom da ngay wut nomu tang jir rahas ataaji ñent yon tour do ro ba nana ñu bari def ci sotti ci ndox mu tang ukku lu ba birum min jëm jirum ñaar bi suka dal tambal na bolé ak sumburu ak sa olif ak sa lem di ndekki lolu baxna ndekki li nga xamne nak mom ndego la ndekki ak ndego da bu ndekki ataya ka fe joy way ndego nak lu ñuy lek la ndego li nak li ci gënon moy nga fex bay am kay wala xati wala ay picc wala yu mënon da fex ba di ci lek bu baax ci suba ci wala pe tek sa papa wala sey furwe dal dem nak liggey mu becc ge nak lo am rek baax na lo am rek man nga ci amos ndax añ mom du farat xam nga suba mom yaram bepp dafa wor dafa wara dok boko yegge boko yegu guddi gep da wor guddi gi day farat nga lek lu wayef am jariñ ta dox do lu tet te nga fex bay tele tet tay moy tu waxta ndo yo xamne dañ lay duggal ci yo xamne do meuna nelaw nga fexa bay nelaw moytu stress te yewu jël te jog di jaamu yalla ci jël gi ndax sun borom day jégué jaam ni di len deglu di fac seeni soxla di fac seeni aaju di len jéggal motax faxal bay téré jog ci jël gi lum neew ne waxtu bala ñu not na du muccu nafile fi lo man jéggulu fi lo man lum neew neew astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa tub ilayhi jurum ñaar ci yoon xasse nak astaghfirullah jurum ñaar yoon jangal quran lo man ci jaamu yalla nga dugg ci jël gi bi ci dess nga gor gorlu ci liggey bu baaxa baaxa baax fu sa heure liggey jotté ko wéccé dara dama liggéey té samonté ak ak ñay séx liggéey séni heure yéñ mom dé leen ko jox bam jéx té jox leen séna la nga ciy jëlé nga di ci dimbalé sey waju di ci dimbalé jaamu yalla té baña yaq té yalla rek tax li ngay def nga diko def té yalla rek tax té nga gor gorlu bu baax ci asaka li ngay liggéey lo ci dajalé diko denc ban mi jotté gënël ko asaka té jox ko ñuko yeyo ab julit da wara jox asaka ndax fu yalla tuddi julli juroom li ci ëpp tégg na ci asaka ta qusmin amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim waye tam talib murid nga jappal na addi dawar ci yow at mune lo liggey ba joxe sa asaka bam rew la nang ci gene addiye daf ko addey seigne touba addiye jojje nak kuy liggeyel seigne touba ko ne nak man nako nek mo xam ñane ci jumaa ja diko noddal diko jitel diko bubal diko jangal alcorane ja ñoñ ñep koko ci jox te yene ci addiye rek seigne touba dana ci jot ku bok seigne bi ku ne tay gor gor lu ci bëgguk seigne bi loko jox ci addiye te yene seigne bi kep seigne be nang lolu amu ci amu ben jafé jafé waye li am solo dal moy nga genné ko te seigne touba rek tax xamne amu day genné addiye ab jilit day genné asaka yoy yep nak jotu rek dimbalé infaq dimbalé te yalla tax ko gis maam jafé jafé la nga man nga dimbalé ko te yalla rek tax ta sa loxom ndey yor bi bu ko defé loxom jamm bi du ko yek loko meuna na mo ci gën
1: ma ci ndeng kan bobu nga xamni mom la Serigne Abdou Samad Macke def ngir lay biir ci kep ko xamni rek am mourid nga wala kep ku wax ashhadu an la ilaha illallah ndax ndeng kan la bu compléter ci fann gep ndax bo xolé ci bi ndeng kan bi dik na nit kek jëmam ak boromam waye nit kek ak ndigal liko sa borom sant waye nit kek nim wara dundé ak lim wara jëfëndiko ba wër ak likoy may wër gëram ak likoy motandiko lo ak tawat kon xamna ni waxtu wa ñong ci 10h 12 ci ay minute danaka ñu ngi ci cëpandawal jéxal waxtu bi señ bay atté lan ngay daldi doli ci ndenkanu ku bax ki di cheikh abdou samad mbacké une solution
2: jeur jeur señ mustapha xana lima ci wax rek yal nañu suñu borom defal dégg ak top ndax lolu suñu blad don wax nan limay wax dama ñor makoy waxal sama bop tajal ko sama bop leral ko sama bop bam leer nañ ba kenn du ne li la bëggono wax wala li moy wax ji manam niko señ bi leralé jamaa ma japp ne dayop leer falem xana suma me luma ci wax rek moy fim jéxalé bim waxé bay jéxal wax nga légui li may wër ki yaram ak dikoy dikoy xagné nim ko waxé benn bi moy bu ko li ngay def sa loxo nday yor bu ko sa loxo chamoy yeug fofu mom yakar na waras na fe taxaw nit ñi nga xamne def na sonu ci day wax ne gaay yi nga xamne dañuy wax lu baax ku baax gaay def na ne kuy baax xana yalla gëna baax ñep yalla da mo sak baax wa legi nit ñi ngay wo ngir ñu xam ko ki baax ki nga ne manam ñi nga ne dañoo baax ki len baaxal bañ baax te jox la yow yef yi ndax te baaxam tax mu jox la ko wa yow boko wone koku doyut legi señ bi da wax ne fofu ñi nan ñi japp ne manam gaay yi xamne baax nañ
1: ñu tal caméra rek du doko joxe
2: caméra bu mag bi nak borom beur bu mag bi
1: gaay gis ñu caméra bob day yex ak vidéo
2: lool lool ben jangal la nañ ci bay xel benen bi nak moy dana yonne señ ji libiso ndekili ndax ne ko señ ibou sama limé man dama manam xawmu limu wax dal waye mo yone señ ji libiso wala señ mamour ndaw ñu jangatal ma señ bi lim tambulé ci pitié ak pitax yi
1: no kay la commencé
2: ndax yeen no xam li tax ma ngay ñew xam nga yeen fi soup lañ doon wax lolu soup mom non ci len tollu won waye ndekil nekay amna leneen lu ci xew xawmu ko nak légui dana ben bataxal señ ji libiso ak señ mamour ndaw laaj len señ ibou sama minim non leral ndekil manam non doy dal
1: ah kem dal
2: señ bi dal lim ndagi ñu koy ziar bax ci sakal la
1: tax ak xéet xéetan yoy nga xamni tubarkal la tay neena tok giti mu nañor
2: xam nga mom li yema ci mbiram fi mel nim lay soñé ba nga japp né tay rek nga fi wara joggé non la lay bégalé té lépp da fay mengo manam xormu mu dal nga xam señ bi dina wax né ay cadeau boko dan dégg do bëgg mu jeex señ bi sama non la mel manam tubarkal la way dal da gaay nañ soup bi ñogul
1: soxna
3: lam tubarkal la
1: señ bi dégg nga wax gaay nañ soup bi ñogul
2: waxuma ko rek gaay ko wax
3: señam du sawar dafa dégg jamono waaw té manam day señ bu jaxaso ak ndaw ñi ni mu koy waxe sa su nekk dafa fekk ci ndaw ñi ba dimb rek amna sama ben ndom ju ko duggal mun ma señ abdou sall dama ko bëgg ndax manam dafa fexé ba ñu ñëmé ko waye ñëmé gi do ko yam nak waaw loolu dikoy waral nak moy fexé na ba xam ndaw ñi li ñu dund yi mu lim yépp moy dundum nit di moy moto wachit lepp mu ne ci digënté bi waye yi mu fi lim xam nga ko soppu te nga wax ko kay ay mbiram yom
1: der señ bi soppu te ko dama
3: kan non non ñun la wax ñun ndax mañ am nga denkan ñun ñi ngi ci
2: dem na ci kay man bay nañ soppu legi
1: tel na de
2: bu len ma fekk de
1: mu ko dem ci kay señ bi
3: sama ma ñun denkan ñu ngi ci ñepp la denk wa leg ñun problème soppu lañ amul
1: wa señ bi waaw ñi ngi degg de xamul
3: legi mom mu propose ñu ay kay te nenu kay rek dafa jafé waaw nenu kay yobul de
1: fi
3: ne gaay ang kay jaay fi ne mom waxul ne
2: rek jëmmi kay la wax ne nen bi rek dafa yomb la xam nga yalla dal du nit dekk bi ko fi ne bayo nga teunk ci ba dekk doxal
1: yow aram ag na rek señ beke fi dekk comme dañu ki mom ñu ki ag na
3: amu xaj day bañ ko
1: teen denk ron day bañ ko defenu
3: manam mom bo xé bu tuddu sup bi la dina sax ba jaxasa sa wat mais sup mom mu ne su ko bax leene señ abdou sall fekk yal ñu dekk atté mo gën arto gën at
1: ah yakar na ko
2: yeen da nga am problème yeen ñaar ñi bam la atté ah man jottuma ken dara de bakki man ñu ba
1: ma ki dévé suñ sup bi ko wala am problème ñu ko wala am problème xamna señ Khadim élément li ci marché mom da nga makoy dencël ba semaine prochaine ndax xamna pour mu xat fi yakko
2: non señ bi lim indi manam lim résumé fi
1: ndax war nañ ko commenter kon mercredi prochain bu yalla néwa buñ ko fekkati tal ko ci gën nga rafekine dencël ma élément ba jamono bobu non soxna ram nga néw agalel
3: arto mo gën atté
1: dëgg na ma ngi di ko
3: mom jabotam gi ñi ngi di xëccop sup bo ba ak day am ku jaar ci suuf suppo sup ba légui nak mbacké ndinkane ñun dégg nañ ko dañ ko jëfé waye nak waxal ci sa njabot gi
1: jot na dé
3: ku suppu te nga ñoo xoxi kay ak ay num do lum pigeon xati
1: waw
3: xam nga yépp te gis nga xati day may deret
1: mom kay war kan la
3: boko dé fagg do ñak deret neeram ndawal gi bari may yaxi rek dafa saft war kan
2: la bay sama pen ci dé
3: sup yow xati dafa am ay fer yu bari même yex yi sax bu jexani boko dem match da nga ci yeglu doy war
1: deug la
3: kon dal señ mi ni nga ko waxe dañ ko jëfé nonu du ci bari nak dañ ko mon mais bam dess xeydi ndekey kay gi pizza
1: xeyd yoy de mom xamna ne mom jot gi duñu ko may ak la ci la koy sabab ak
3: xeydi por mi ngey
2: de bu lu gaw gantal yeen
1: nit xam gantu luñu de gantu
2: ndax nekul da koy bëgg indi man na am fimne dañ koy wajal yeen xam nga gore day laccé fimne def ngeen erreur fi mi señ man na mu genn ci
3: te
2: amana man na am yeen
3: pigeon yi mo bari ko mos di mosé soko jox boné ku ci man ko ligéndi
2: yeen xaram bayeleen yak ngeen seen bop ndek lu bax
3: bari wut de
2: fim ne ni lim limone yoy yep manu nam waye fim ne ni man na ba ñam de
3: dirul mus dirul lemb nako ko ne lemb sa bop
1: la ñew ne alu ka dal dirul lemb lemb bi sax dagal nak fi ne
3: bu joge ci mom dirul bismillah rek baxna
1: bu joge ci ni abdou sama dirul lemb
3: wa mum lemb nako bare
2: bet du joge ci mom rek
1: dirul sax magni sax di ci bok
2: gane ko yeni nak
1: magni nako yenu gane rek bu ci lo xam ak duggu
3: señ bi dal bu bugul ciow bu fekke ñun am nañu parti ci ki yi
1: ci nenganam bi
3: bu mu jaar fen
1: directement ci aram mbati mustafa mbati señ khadim ci bir
3: ay mag da koy mos ak da koy lemb nako ne lemb sa bop
2: yene nga duggu ci gal gu am fu mi ter de
1: fu mi ter bax
2: fi fan la ngeen bëgg deg yeen fi fan la
1: ay ja kon bir mi jangat bi wala denkan bi kenn ko ne amna ci yobbal señ bay ndax li ëpp importance muy wër gu yaram señ abdou samad da ci indi bari na luy galankor nit ba defal ko tawat jo xamni bu ko rona faje fukki dërëm ay jundi diko faj muy walu san bi mo wax mu li am importance mu delañu ci sunna yonnati bi alayhi salam muy walu soccu nit ñu bare bare fi nek ker say gaddu socc sax dañ koy am ta furna lu am importance la baxo wonañu nit bu toge fi mu wara jappé texeta la dana soccu ba nga japp ni ki soccu rek moy itteem fi mu tok doga japp pour jog wajali waxtu sun borom bi subhanahu wa ta'ala way dan ko roy ci yonnati bi alayhi salam legi niwane na sax yow ku gaddu socc sax di soccu wala mu tok ci barab japp kay ginnep soccu ci posam tok soccu ngir reej yonenti bi ay quelques minutes doga fab satale gi jappoko mba mu xey japp jey xey soccu wala mu baye bay teud soccu ma bu ngi teud borosu lañu gëna favoriser ngir soccu ta pourtant tiaf kam ndox mi bayiko ci bant bi ngay soccu amna lu mi jariñ ci nit ki dama jëlale ci reej yonenti bi alayhi salatu wassalam parce que garab bu ne amna meññefte bu mëna jariñ nit ki ñun yu bari ñi utiliser ni ci garab bi lañ koy liggéey mo xam muy khasma mba reen ba mbamuy ni nga waxte xobi yep ay jamono bu nek amna jamono bu am dole waye meññeftef bi moy joyantal bi wala ndox mi bayiko ci mom amna lu meuna jarign ki nit ki kon faawu ñu delu ci sunna yonnati bi alayhi salam ndax yonnati bi don am jot kesse mo waral muy tok bala japp jëlub soccom soccu amna lu muy jangale amna fu mu bëgg delu julit ñi amna lu julit ñi wara xam ëlëk ta moy yi xew ñu wara xam ñun lañ ca mom ñu jëfé ko lañ ca momut ñu bayiko ko ñako fi indi ta bañ ca outou lay mbañu bañ ca dugg mbañu bañ ca genn bañ ca wut dara te yam ci li ñu yonenté alayhi salam baye bu ko dafa jamm dana ñu bari waat na fi kuy bëgg ray bopam ci borosu ta fekk boros bobu day gëna yankal ay bëñam ñu baama ci kaddu gi waye bu jëlé yenn socci diko socco dana gëna dëgeural ay bëñam ta dana ko wéxal ta dana taxit limu waxit mu waxat bu am solo moy bala ma la jox kaddu gi togg gi nay ñor ta baña dëgeur waaw señ bi ak wax de day jamm bi togg gi nay ñor ta baña dëgeur waaw am solo la ndax deugal gi da nak am ciona lay indi rek mune boy lekki da nga lekki
2: laaj bima lay laaj
1: waye bo yegge ni yang sur naka baye
2: laaj bima lay laaj bi nga tam li nga tambale wax baba legi li nga wax lepp señ be ko wax
1: waaw
2: waye regu ndaw nga re mom nay ñorte baña deugar fi ko re lay fu mu neewon
1: fi mo ko re
2: regu ndaw bi nga ne nay ñorte deugar daari xakataay
1: waaw waaw señ bi dama xam ni da xam jamono rek
3: dafa am lu bax ci togu te jigeen ñi farata lañ ko muy ndox
1: waaw
3: ndox moy togu même bu dé ndawal ndox koy togu ñun nak dañuy japp
2: ah kon diw gi du moy
3: diw
1: gi dé seug bi ñar ñam
3: bëri ndawal normal ndox koy togu
2: fofu baxna dé
1: sama rég ngay waxé
2: ñi sat mbay waaw ak sisé légui dégg lan lool légui man damay ñew fimu nek ni ndax aram melni ni duggal na bofum gis nga da nga wax lu am solo tak dama jappone né sax waxtu da mat waye manam señ bi lim indi ben bo ci jëlone rek man na émission
1: dëgg la
2: tay bo ñëwé ci lim wax né boy lek bu lek ba su bu mu ëpp waye bu xibum bop amna salatu go xamne barki dem
1: ñono ci
2: yoonte bi ay sasam mom moy borom lolu manam te lolu ñi ngi wax rek ci parti spirituel bi moy ngir sa jëm woyef ba nga mëna jaamu yalla xër ci jaamu yalla mais bo reggé day 10 da ngay gëmëntu da ngay nangam da ngay nelawul te nelawé kess mom ñariñ bari ko waye ndek dafa am leneen lu ci nek parti bi ñëw na tay moy ci parti médecine bi ndek lek lu yam da fay tax am wërgu yaram kon lu bokut ak jaamu yalla gi dafa amat leneen lu ci amat lo xamne dafa indi wergu yaram mu dugat ci bir lu melni walu san xam nga magni da nañ def liñ wax ay nanlu mom mi sax bo demé ci khuratu ayni dang kay fek seigne seigne bi wax ne ay bis ku nek war ngay wayfal sa yaram manam comme niñ wax revision wala vidé ci matériel ak yu mel non lolu mom moy mom lañ xam nanlu lolu nak amna ay garab yo xamne da nañ ko ci jëfëndiko lu melni ay lay dur lu mel ay señeng lu mel ay bisab yoy it muy yo xamne solo sim am machallah waye deeng lim waxat ci bi mu ñewé ci walu suba gi xam nga da wax ne nit dafa melni machinam manam bu don machine la dang ko fayon autoscope bokoy dora tal liñ jangalé moy da ngay tal bay mu ralentir ba huile bi dem ci fim wara dug yep ba element argument element yep am huile ba do accélérer mais bo talé rek accélérer fim nek sax day fat donc lolou ko da fay wone la nit machine la sun borom moko ligé yi nga xamné bo xeyé mom nga wara jël ndox mi daf ci wax lu am solo amna ñu dañuy tangal ba buñuy nan dañuy lak amna ñu dañuy sérum par jël gas dul ci bir ñaar yoy ben baxu ci ci wër gi ram ndek kon digg doom gu fofu ndox mi nugu ba sa lami ngeme ko nga jëfëne ko lu am solo la kon da melni limu wax tay ben bo ci jëron diko topto rek ben waye limu ci gënalte yitel nak gën ma ñor moy ni ñi waxe nga xamni sa buñ li yitel sa gox wala li ci marché bi tay mo ngoro ni
1: mo waro ñew tay
2: marché bi ci bir dëkk bi la ne dëkkum Seigne Touba bi li ci bir dëkk bi la doon waxtane mom Seigne Abdou Samad manam njaburu Seigne Touba gi ñi fekk ku melni mbay tan jëmut fenn tekki wul dara ñu nat ci mouride ba wax lu leen neex ton na leen neena bo bëgge xam mouride da ngay sét ku Seigne Touba jur mbakum yar mbakum gërem nga nat ci serigne bi lolu yaakar na ne ñi wéddi
1: lolu Seigne Mbay dañ koy ki ba déssa ci xew yi ndax 24 ginnaw 10h ñu yow man nga tagoto walé
2: légui fumay tagoto moy serigne bi yi nga tënké won dal ginnaw goné fi xëccu nañu man sombi bi ki soupu yel bi ba té ki fi nek nga xamné mo waron atté moy modérateur
1: dafar
2: xamna wa assemblée nationale deug na opposition nan lan
1: dafar dal
2: ñu né atté bi nañ ko né ki wa lég mé dana wu fi dana def ben plainte né len modérateur bi né yamalé affaire ñom ñaar dañu sédo soupu bayima
1: dafar
2: légui nak li tamb ci katam la ci kay yi nga wax nonu mbacké ba ci papa yoy mom man na jatt buntu ginaaw ndax man sama yaram neew fan wi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: c'est son arab
3: ñu ngi leen di jajeufal bu baax baax waye li ci xam dal moy ki yom gi jaru ñu koy mus num tuddu li señ bi lim sang kayé ki bari wul bo xampé mu jeex nako ko ne musal sa bop rek ñu ngi leen di jox dig dañe bu suba inshallah ci waxtu wi 9h ba 10h nako ne musal sa bop inshallah
1: acca ci ndang ngeen dara ni ñel ñi doon baye xel jotaay yi doon ñu top ci asamadiya ci émission inda sa bax jajeufal nañu len bu baax lu jup nañ ko sante yalla sun borom way lu ci deug nañ xamni mata dik doom adama la taxalu fofu ñaan li geej ñun sa borom bi subhanahu defal ñuko te deppele ko li ñu gënal wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh kendal ak jamm ak salam barke tuba ak borom jangeen jëf lahum

niñ ko xamé mom mom morje mom ibrahim awanyang mom mam maharam kon mom mbokum dekk bi la mbokum yoon wi la lolou day malne waxtane nañ ko fu nek bi mu tolle ci wara sakku xam xam mi nga ko tambale ci wajurum goor di serigne bi sobe abdir la fa def mu jox ko magam serigne massamba fati ngir mu agale ko ñangum alquranam ginaaw bi itam bimu defé abdir ci digënté yoyu ci lako serigne bu mag bi wolu fele ci mauritanie ci ganar mu dem fa fek ko fa fofu la yeesalaté ak jaayantem ndax ñom seen wajur mo leen jekkona jaayantel comme niñ ko xamé ci tarikh waye munta ñak mu yeesalat ko mu yeesalat ak jaayantem fofu ci ganar nga xamné la ci serigne ba tégon ngir nit ñew fa lolu ay shurut la won yo xamné yu tar la kon day melni mom lolu rek mëna doy sekk ñu nangu ak amu xam xamam ndax serigne bi mom mo wax mu ñew fa ta bokko na ci sartu yam tégon fa moy ku fay ñew na nek ko xamné ni ku dañ ak reer la kon lolu man na tek tali ñeek ne kon borom xam xam doon ginnaw bi mu jaayante ak serigne bi nak takaliko wuñ ben yoon sax ci diko leggeyal ak di jëf li nga xamne mom moy ay ndigalam waye tamit and ko ak li nga xamne ñi nga xamne ñom la nekkalon ci kër ga ba ni fi serigne bi juggé mu dem ci dekkam bala de Touba Kojalé nek fa di wëyel li nga xamne mom la ko serigne bi santon ba ci jamono yi nga xamne Cheikh Mohamed Mustapha sakku na ci mom mu wootu serigne Afia Mbacke Imam ci Jourbel bobu la fa jugge dem nek fa ci Jourbel difa jité ba 1945 mu dora uyu ji boromam ci dundu go xamne fessna del ak njariñ fessna del ak jangat kon buñ doon def ci teunk rek man nañu danaka lolu moy ab teunk bu gatt lol sax ci dundam gi waye nak comme nima ko waxe legi dañu bëgg jangat ñaari wal rek ci dundam inshallah taala comme nima ko waxe won nak nga xamne jota bi day teunku ci ñaari wal inshallah taala bi ci ñeek moy Serigne Mbacke Kane naka la nekkewon borom xam xam waye lolou dañ ko

0: goor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di ndokkeel ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax sant yàlla bu baax moom it defal tawfiix ji nga xam ne fas nañu ne ànd rek bokk julli ak bokk taalib yi ci liggéey Serigne Touba Khadim Rasoul bi ndax asamadiya bàkkam boobu ngeen dégg rek noonu la demee te njàngalem lislaam rek ko ñor xam ngeen ne dëkk bii di Touba ki ko sanc ci ndiglu suñu borom la ko sancee muy Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul waaye teg lépp ci Shariatul Islamia ak sunna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci njàngale mu leer ak bëgg gu bëgg ñëpp mucc te rawale seeni jëmm rawale seeni jëf moo waral sëriñ bi mësta noppaliku guddi mësta noppaliku bëccëg ngir taxaw taxawaay bu am solo ci liggéey bi nga xam ne mooy liggéey bi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo taxoon sax mu bind naan lil Mustapha nawaytu maa yujaddidu sunnatahu al-qarra wa inni ahmadu moom jaamub yàlla boobu nga xam ne jaam bu yàlla gërëm la ci diine l'islaam mu taxaw taxawaay bu am solo ngir liggéey yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci bëgg ko ci sopp ko ci jaamu borom subhanahu wa taala dégg ngeen mu wax ne antal karimu annal xadiimu dahran udiimu fii kasanaay kooku nag nga xam ne lépp lu mas a dox baa mu wax ko baa mu yëkkati ko mbaa mu jëf ko ci ndigalul yàlla la ko teg bi mu sancee dëkk bi ku ne xam ne ne jenn it rek la yoon wi nga xam ne ci des di jaar ba mën a njariñu ci borom bi subhanahu wa taala loolu it mag ñu bari ci lañ ko fekk si ànd ci ak moom xam ngeen ne bi mu wootee rek ci daxwaam bu am solo boobu mboolem mag ñu baax ñi nekkoon ci jamonoom te yàlla nar leen a dimbale ku ci ne da nga daal di bàyyi la nga nekkoon da wuy si Serigne Touba ci woote boobu muy woote bu am solo nag boo xam ne kenn nattablu ay njariñam moo tax dëkk bii nu nekk muy Touba ku ci nekk war ngaa góorgóorlu bu baax ci sellal say jëf war ngaa góorgóorlu bu baax ci xam fi ngay teg sa tànk waaye bi ci ëpp solo ci nun taalibi yi mooy yar ak teggiin ak wormaal gaa yu baax yi nga xam ne yàlla sans borom moo leen cërale cër bu rëy bii mu leen jox mbokk yi sëriñ bi du ay caaxaan du ay fo nekkulit loo xam ne mën ngaa ñëw di propagande ak tegi tappalek yi pexe ba man cee jariñu baa nga ca jële dara sëriñ bi ci pas-pas bu dëgër la ñuy àndeek Serigne Touba ci gëm-gëm bu wér ci kuulu def bu dëggu les di àndeek Cheikh Amadou Bamba Khadim Rasoul bi mu bëggee yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko yóbbu ci fal yawma wajhtu wajhi taiban abadan lillahi tawbata man adnahu qaffaru dem sax banaan ko banaan sunu borom subhanahu wa taala qaffaru liqfir sunu bi wafku kan kawalin bi man allayya li tarki sawru aru bi man yuqatibuni fi sawri rawdatihi baytani min qawli man bil hurfi ammaru ngir fi mu tek sallallahu alayhi wa sallam ak nim ko bëgge wallaha fattabihuni yuhibbukum wallaha serigne bi nak bëgg gi mu bëgg yàlla ak gëm ko ak wuulu ko ak doyloo ko ci léppam moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ñu ne na ngeen topp sallallahu alayhi wa sallam sëriñ bi jël léppam jëme ko ci rasulullahi alayhi salatu wasalaam kon dama bëggoon nun ñi nga xam ne ay taalibe lañ te dëkk ci dëkk bii di Touba nu góorgóorluwaat bu baax xam nan lañu war a mën a dëkkee Touba mag ñaa ngi doon rawante ci ak taalibe mag ñaa ngi doon rawante ci yitte ju kawe mag ñaa ngi doon rawante ci bëgg Serigne Touba mag ñaa ngi doon rawante ci pas-pas bu kawe mag ñaa ngi doon rawante ci ak taalibe waaye ci yitte ju rëy ci gan fànn muy bàyyee Serigne bi seen bopp bàyyee ko ak boppam bàyyee Serigne bi seen bopp bàyyee ko boppam nun nag danoo bëgg a doon taalibe ba noppi nanguwu ñu bàyyee Serigne bi sun bopp nanguwu ñu bàyyee Serigne bi ak boppam Serigne bi daa waroon a lu tax Serigne bi Serigne bi ak lépp ak Serigne bi ak Serigne bi ak cëppatu noonu lañ bëggee nekkee ba noppi yaakaar nañ am taalibe déedéet munta ne Serigne bi daa waroon a mooy Serigne bi daa waroon a wax ak lu tax Serigne bi lu tax Serigne bi wax ak lépp ak Serigne bi banapé serigne bi ak cipoto lolou nak la ko nit ki mana denté ci xelam wala ci ab xolam banapi bëgg doon ab talibé lolou dana jafé lol ba digé serigne bi di joxé ay misal ci nan cheikh ibrahima fall liko may cier bu reuy bi mu am moy diet da mustabaay ko ci aw lamiñam tabbi ci nopp serigne bi serigne bi musta digé ci lamiñ cheikh ibrahima fall diet lola moy lu serigne bi diglé rek cheikh ibrahima xam na né lola lu mëna nek la té lola lu wara mëna nek la lol nak motax radio bi di asamadia ci 102.9 dikkat ak yeen fekk ci télévision asamadia fekk ci groupe asamadia yi ngeen daan baxo di and ak ñun and ak ñom ngir ki nga xamné xeyna li jall ci télé bi lék lék du ko mëna diglu ndax mi ngi ci auto di dawal wala mi ngi ci marché bi di liggéey wala ma nga ci bërubu liggéey kayé wala fu mëna nek koké radio bi dina ko mëna fekk famu né mana diktel ci nopam lo xamne dana ko meuna jarriño motax serigne abdou samad mo serigne soin bu bëgg dimbalé talibé yi bëgg sakana seen dund rawalé ko motax muy dabatal li ci yité jammi ngir bëgg ñun ñëpp nu mënd baye xel dig yu rafet yi nga xamne dana jarriñ ab talibé wayé xam xam yi nga xamne bu ci nit ki jaaré jarriñu serigne bi fexé bañ am ko diko jarriño loolu benn ponk la ci djumtu kayu asamadia ngir fasiyene kenn ku ci nek man ci jaar ba man ci rawé to lolou am solo la seigne moussa ka dane amana kuy nelaw lu ngiruk reer wante bu defé yété dotul yandor dane limay nelaw nak dutéma yété limay gëlem dutéma woté kon nit ñi li fek am nañu len di yé buñ dé nelaw duñ yandor li fek am nañu yété buñ dé nelaw duñ yandor waye mbokk ndax buñ bayé ñepp rek nan ñepp yam rek ñu bayyi nonu yalla jégg la kon day gëna law day gëna tassaro kon li ñuy may ndimbalul nu mëna am tawfiixi fexé ba ñi bëgg muccu mëna raw day am boromi xam xam yo xamné dañuy jima dab goné yi jima dab ndaw ñi jim leena fekk ci fañu nek jim leena délé ci wa ci société bi jangal leen yar ak téggine tek leen ci aw yoon bu ko defé ñu mëna jariñu li kat motax serigne abdou samad mu serigne soibou son lol ci jumtu kay yi ndax bu ngeen sel la jamono ji jamono réseaux sociaux la site internet yaangi ubi télé yaangi ubi radio yaangi ubi kenn ku nek jël nga méthode bala neex jëme fa ñala neex ñala cey deglu dila ci top ak roy serigne abdou samad nak bimu gisé lolou xamné li kat dafa melni guerre médiatique la ci ponk l'islam yi mu ne kon dana indi jumtu kay bo xamné ku bëgg baax da nga am fo diglo lu baax ku bëgg baax da nga fo séran lu baax waye ku bëgg baax da nga am fo jàngé lu baax motax mu indi nu asamadia no ngi gëreumat nak baax mam serigne sambu diko ñaanal fanu gudd lol té ma ndak wër mbokki dal da ngeen xamné seen radio asamadia dik na and ak yeen ci liggéey bi asamadia da ñëw na ngir imposé leen li nga xamné mo jàngalam serigne bi waye dimbali leen nit ci yi nga xamne doon ngeen ko dund ci dëkk bi waye rawale sinu dund ba kenn duta am dara lu koy nakari mba lu koy metti ci tol bi nga xamne moy tol bi l'islam asamadiya nak ben jumtu kay la ci jumtu kay yi nga xamne serigne abdou samad dako indi ngir liggeel serigne touba khadim rasoul limay faral di wax ne deful dara ngir wut ci ay kom ak yoyu waye mom fiko serigne bi tollu ak yitte jim jox serigne bi ak nim fonke dëkk bi ak ñun dëkk bi taxna fu jamono tollu muy fexé di yaatal baxuk serigne bi diko sam di ci liggéey ba dengeen kaddu séré yi serigne muntaha joyal jëme ko ci mom muy borom xol bu rafet waye di borom xol bu leer waye di borom yitté ju kawé jo xamné ñun ñëpp nangul nañ ko ngir bax gumu bax ak yitté wo gumu yitté wo yalla ak ñun yalla muy ko xamné itam ku bëgg serigne touba la té bëgg serigne touba ponk la ci mandarge mouride sadikh yi mandarge mouride sadikh lolou beug seigne touba da ca bok beug seigne touba xam nga ne ab mouride bo xasse tuddu turu seigne touba mu dugg ci ab nopam bude mouride la wax de amatul sago ci yow mang koy net leg rek ci jotaay mo don def ma wax ne ma deg ci seigne khadim gey nang koy siaré au passage yalla yalla guddal fanam yalla nako yalla may wër muy am denkan yim don def ak soñé yum doon def bagg ci nan ñaari mouride yu bokk bëgg serigne touba ñaari mouride yu bokk bëgg serigne touba bu kenn ci ñom muñta and ak katcha dess ñom ñaar amna ko ci waxul lu nekk nañ ci ra seen bop parce que ki ñen bokku bëgg xolal tangam yi dajé won ci kërëm té ñepp bëggante bo démé ci atou serigne touba dang fay fekk kër cheikh isa jenn borom jenn ak leugën bo démé ci atou serigne touba dang fay fekk kër cheikh massamba mbacké bacci antiché bo bo démé ci kër serigne touba dang fay fekk kër mam cheikh ibrahima fall babul mouridine waye ci biir atou yoy nak ak lañuy fassanti ko ak liñuy bari bari kenn ko ci nek da nga bëggoon ka nga bokal nek ci biir kër ga dang ko soppon dañu soppanti won bëggante té lolu serigne touba du ko ñaanon lolu nak ñun talibi yi war nañ ci gor gor lu ba ben nitu adina du dox sun digënté ak njabotu serigne touba gi duñuy morom buñ leen def morom ay sang lañu njabotu serigne touba gi ay sang lañu buñ leen def morom kep ko nan buma fekkon jamono serigne touba nga fekk jamono serigne abdou samane mbacke te nangu wo jëfël serigne abdou samane ben mètre jappalé bo fekkon serigne touba it ah non rek lay mer waye ginnaw ci sayr serigne bi rawna sey beut yaangi jakarlo ko njabotam gor gorul fagu bu baax la la rawon wala wak la nga bëggone dabal lepp ci kër serigne touba nga gor gorul njabotam gi kon duñu ay morom nañ leen def ay sang buñ topé nak ni ci adina yi batum ndigal amatut ñu jël ko def ko suñu nopp jël nit diko mengel ak jabatu serigne touba gi jël ay yeneen wax diko mu ngi ag ba ci kuma serigne bi digalé diw digal ma ah joju jamono day ëpp na xalaat ëpp na ag serigne touba cheikh mohammed muntaha yermane jim ambal jam yi yew wim ambal jam yi ngeneel yim ambal jam yi ndariñ lim ambal jam yi kenn fekk ko ci jamono ji nu toll kon koku wéré su ko jël diko jima mengale ak ben mbindif ci adina dedes lolé yalla dogal wayé kum don ci kër serigne touba mu sante mbacké nan xol koku kan la nu jappé ko serigne bi fank ko ngir serigne bi sutural ko ngir serigne bi and ak mom ngir serigne bi liggéey ci mom serigne bi xam ngeen ni yakana jiru ñaari fan yi dembu tay suba ba ginaaw suba talibi bari ñanga xel kom ci ngob mi nga xamne serigne basirou mbacke mom serigne salihou mbacke wote nako yalla guddal fanam yalla may ko wër serigne khadim mbacke mom serigne cheikh mbacke mo serigne salihou yalla yagal ko fi waye ni siara muhammad wal ali ak ñaanal serigne cheikh mbacke fil hal wal maali waj'al mala'ihi lahu was-salaam fawqa al-ibadati ma'na ndax ko xamne ak dundum lepp da ko joxon borom bi subhanahu wa ta'ala bim koy gis bim ko noppé gis mom serigne cheikh mbacke salihou ci jaamu yalla ak liggey serigne touba rek lañ ko xam borom noppé jaamu yalla waye serigne mustapha mbacke serigne salihou non la mel waye lolou dang ki tuddu kenn rek waye damay faral wax ni mbollem njabotu serigne touba gep la lay wax ni nonu lañu mel mbollem njabotu serigne touba gep nonu lañu mel ñom ñepp ko ci xam rek dang koy naw ko ci gis dang koy bëgg ko ci jaxassal do ko bëgg bayyi kon nak lolou lamuy tektale moy ñom dañu nekk ci li leen war te moy jaamu yalla ak liggey waye lolé lepp kat ñun ñi nga xamne ay talibé lañu nañ ci gor gorlu te bayiko xel bu baax ngir xamne lola kat moni dimbali lola kat moni taxa muccu jox len cieur te beug len Touba nak dafa mag legi bari lol ñu daw dugg fi bari lolit ñi fi nek bari lolit ñi melni man jangale su len yarul len lolou nak bu fekke ne nit ñi dañ ko dañu bëgg nek ci biti bëkk ko jappé Touba dédét nak Touba amna ci ay talibi yo xamné serigne bi do nga leen ñor serigne bi do nga leen yitel serigne bi do nga leen bëgg kon mbokk yi lolou insha Allah taala dañ and ak serigne Sidi Makhtar ci xelkom bu soobé yalla mu dektel ñu liggéey ba fan la tollu ak ñane ak xelkom Sidi Makhtar bu yaang may dégg assalamu alaykum a jappandeul nima ko waxe legui rek ne len xam ngeen ne talib yaangi ci xelkom di liggeel serigne touba khadimu rasul waye lolé lepp nak ñu fete len fi rek ngir liggeel serigne bi no and ko ak yeen insha Allah taala ngir ngeen man barkelu ci lolé nga xamne talib yaang ko dundu fa fe ci touba xelkom ngir liggeel serigne touba cheikh salihou mbacke serigne salihou nak dafa nekkon ko xamne abira kon la won bu yare di defare di terbiya di tarqiya di tasfiya lolou mom ben méthode la bo xamné serigne saliw kuko min xam ko ci baax baax limu defar ci ay ndaw kenn xamu num tollu waye man la sidi makhtar mi ngi ci ligne bi sidi makhtar sidi makhtar
1: waage sidi makhtar waaw ñu lay ziar baax
0: ma ngi lay delo ziar sax sidi
1: waage ñu lay ziar baax sidi makhtar
0: ya ngi xelkom
1: waage ñu and rek ni xelkom wa sidi makhtar
0: ay ci ma baye lak nga auditeur yi nga ñok ñom wax ñu fan la liggey bi tollu
1: waage jere ngeen def mbokk yi asama di FM 89 ñu ngi di ñu baax di len ziar mu melni ñu ngi fi ci xelkom tay ji di le na 14 October 2026 mo melni ci ndigal yi nga xamni ci Cheikh Mamadou serigne Khadim Mbacke mom serigne Cheikh Mbacke mom serigne Saliw dal nakoy wote ginaaw bi wote won la 23 gis ngeen dog yi nga xamanteni amna ci digënté bi ba yalla dogal mu daldi koy andalé ba tay ji ñen ñi ñu ci bari bari xeynañ tay amna ñoo xam dañu xey suba amna ñoo xam dañu xey ginaaw suba waye lu ci mëna xam rek moy suñu mortal ñi ngi fi en direct ci tool yi xamna né duma sori dara damay jël sama ben natango rek bayiko ak mbokk yi mu wax ñu xelkom gi bet gi nga xamné bet nako waye tamit ci nga xamanteni manam lu ñu faral di wax naan mourid sax dara duko bet waye xamna ma jël sama ben mbokk rek suñu asbamba ci la suñu asbamba mu melni yaa en direct ci asama di FM 100.9 tay lan nga mëni wax ci xelkom yi sax
0: Seigne Sidi
1: waaye wa suñu mortal waaw
0: ndax man nañu xam liggey bi jamono ji fan la tollu ak nit ñi nga xamne ñi ñuy deg ndax suba dañ mëna xey ci wala det
1: waaw mortal fi may waxe yow ni manam ñi nga xamne jot nañu ñew xelkom manam ci ay defar ay dalal yu mel non ci lañ nek bu wa yaakar na liggey bi actuellement yaakar na gisuguma sen fo xamne nit ñi tabal nañu liggey bi cipp ko xamne mi ñuy deg manam suba mëna def li nga xamne ni moy xey xamna ma ngi ci ben dal bo xam dal bu mag la ma ngi taxaw jëwrin bi xamna dama koy baye mom mu gëna leral mbokk yi nga xamne ni ñi sétan ñu mëna def position bari mëna ñew inshallah
0: bismillah
1: okay assalamu alaykum seigne sidi ma ngi lay nuyu di nuyu bu baax wa somme diatem ak sen ay auditeur yep di len ñaanal jamm ni ngi ko waxe deug la ñi ngi fi nga xamanteni moy xelkom ci ndigal li nga xamni dafa bayiko Cheikh Mamadou Bakir wati Serigne Khadim Serigne Cheikh wati ci mbollem talibé yi nga xamanteni ay mourid lan di ay soppé Serigne Saliw ni ñu ko waxe won dat bi ñu ko warona def la 23 di aju bi ñu bu delte waye suñu mbokk ñanaaw yi nga xamni ñoo dugg ci tool yi ba jot ci yaq lu bari ndax yaakaar naani lek na lu neew juroom ben tool ndax digënte Touba Xelkom ak Daara Jessbu fofu dugg de setu fa ndax loolu mom ñanaaw yoy ñom ñoko barkelo mu dess nak daara yi nga xamanteni moy Daara Salam 10 ak Daara Mouyin ak Daaru Fodos Daara 8 ak Taysir ak Daara Sakor ñu mbokki talibé yi daal di takku nak ngir ñew walu ci dugg jojju ngir bañ janaaw yaq ko lool mo waral bi serigne bi daal di joxe ndigal loolu ñu daal di takku ndax mourid mom day jek ñu joté ndigal rek ñu daal di ñew ki nga
2: xamanteni man nga orienté ñi nga xamanteni ñew mais digg na sax nga ne am ñetti tool yo xamanteni manam dugg dessu ko kon ñi nga xamanteni dañu ñew jup manam pour bëgg dem Daar Salaam wala Touba Xelkom ñoom nan nga leen di orienté
1: waaw Daar Salaam 10 ku ko bëgg dem man nga yegg ndax amna dugg waye Touba Xelkom ak Daara Jessbu mom dugg dessu tu ko bu ko demit da nga dox lu sore sore ñu mëna add ci tool yi képp ko xamné liggéey rek mo la taxaju man nga yam fi nga xamanteni moy Daaru Khodos wala Daaru Mayin Daaru Sakor ak Daara yi nga xamanteni moy Daaru Khodos suite yoyu la dugg bi nek fiñ toll ni waye bu dé Touba Xelkom ak Daara ji nga xamanteni moy Jessbu fofu mom ñanaaw yi lek nañu la fa nekkon lepp jamono yi
2: bu mel ko mi daal gis nañ ni manam waccay bi melni aljuma bi ñoo bu del seen la waron doon waye naka ngeen def ba manam orien ba ndigal jige rek ngeen jek ndax da leen fekkon ngeen jek bu yaak
1: waaw waccay nak mom dañ ko doon wajal aljuma bi ñoo bu del seen waye ay mourid lañu dañu japp ne du waxtu bu serigne bi ne bismillah rek dañu wara jek xagnna ci 24 heures ci lañu orienté wat organisation bi yépp orienté wat communication bi ci mbolo mi dal leen xamal ne ko ku jek rek man nga fabu te ñew nga xamanteni ci guddi gi dar ci lañu réunir ñi nga xamanteni moy comité de logistique bi nga xamne ñom biñu xeye ci suba gi ci lañu sarti seeni bagage ñew fi lañu fanane dembu doon commencé dal bi yenen mbokk talibé yu jige yu melni Touba Dakar ak yenen son yi ñom ño fi yexi ci jamono yi nga xamanteni fi lañu tollu fasiyé né inshallah rabbi dugu xeye dugu ci tool yi ben nak ci rumeur nga xamanteni ni nga koy gis mbokki talibé yi diko wax yi wax ni tool yi jeex na loolu dañ wax ni amul tool yi kenn laalugo ko bam jeex ay benn ñoo ci nekk di ci dugg donc li ci jotta yaq rek moy li ngeenaawi laal mais li ci dess kenn laalugo ko képp ko xamanteni da nga bëgg barké lu suba
2: man nga ñew ndax mbolo mi ñi ngi bacc ci bu baaxa baax ñort na ne mbolo mi duggé ci tool yi suba mom xagn buñ ci xeyé gont ci man na sori waye téewul itam képp ko xamna am nga yéné liggéey rek man nga ñew ndax moy le Seydou Khalid Mbacké mu wax li tax muy soñé moy bëggul ñanaaw yi def ko nonu ba nga xamanteni yéné jinn amone yéné ngir tour suñu ñaq duñ ko mëna am képp ko xamanteni am nga yéné tour sa ñaq rek bo jéké man nga ñew ndax ñun ñi fi nek présentement ñi ngi jakarlo tool yi xamna ne kenn nek ci kenn dara goko kon ñi wax naan dag nañ tool yi ñi ngi leen ñaan ñu bayyi loolu ta xamne loolu day soxel bi nga xamanteni moy liggéey
3: assala Seydou Moutalla kon ya nga dégg Seydou Assalam ci la nga xamne fekk nañ fu mu nek ci Abdal di jëwri ñja waye dégg lim wax ci tool yi nga xamne ribéri nga xamne ya nga faral di dégg moy telkom ku kenn ku ñëw alxamis do fekk liggéey ku ñëw al numéro fekk liggéey exactement ni ma waxe yow nit ñi dañu ñëw ngir samp seen dal di waajal ngir suwa ñi mëna xey ci tool yi waye nak kenn tambalé gu liggéey loolu Seydou Assalam da ñi ki ay cadeau bu fekk am nga cadeau yo xamne mëna ko laaj avant ñu tagoto mak mom
0: ah seen ci di xamna bëggon na ko laaj bu fekke ya nga dégg ba légui
3: la ñu né dégg baax baax
0: acca légui dégg na mbokk mom légui ni waxé né ñi nga xam dañu wax né liggéey bi jeexna nañ xam né liggéey bi jeexul waye tay ji ku jog nga fatali rek né tay ji ku jog ngir jëm ci xelkom jandara fu tan ni fi la liggéey bi gëna déssé
2: waaw ku jog ngir jëm ci xelkom bo ñëwé daara gi ngay ñëkk jot muy daara 8 man nga fa yam ndax 8 dafa lang ak daar moyen té daar moyen moy daar yi nga xamanteni mo ëpp lu mbay do fi la fofu fa la mbay mi ëppé kon képp bo amane liggéey da la taxaju man nga yam daaru xudoos daar yi bo yam ci daaru xudoos daar yi da ngay am da ngay nekk digënté daar yi ak daar yi fi nga xamanteni moy daar moyen da ngay xex ñaari tool yi bu ko rombé man nga jall ci bo rombé daaru xudoos tuuti rek fofu itam bo fa dalé ñaari daar yi dañu xawa jakarlo muy taysir ak daaru saxor fofu itam amna dugul bu ko rombe nak da ngay rombu tabaxal kom rombu daara yi def bi doko dem daara salam bi sof mo amadou ko sun wata de nga sun dokku ni
0: jere jere sen sidi
2: ok jere jere sun wata
0: ñu jajeufal xamna suba du ñaka dangi topal liggey bi fofu ci xelkom
2: inshallah
0: ay bor 10h11 ay bor 11h japp mid rek inshallah dañ andat ay en direct fofu ci xelkom denga jere jere
2: mbolem ñi nga xamne
0: ñu jajeufal ko bu baax mom cheikh sidil makhtar di yembo fi ci keur gi nga xamne moy asamadia waye nekkal ñu fa la ci xelkom di ñu topal liggey ba de ngeen non mu soñé né liggey bi fofu la tollu ci xelkom ñi nga xamné dañoo melni man rek ndaysan demu ñu ba nopi bëgg na liggey ba jeexna xamu ñu fa liggey ba tollu ñi xamlé né liggey ba jeexagul ndax liggey bi xam nga la 23 lañ ko woté won waye bi señ bi démé gis né amna ay ñé amna ay jaaya lay fay ñew difa yaq mu bëgg jëkënte ak ñom tax mu anticiper liggey bi ngir talib yi gëna wéy mana fekk liggey bi fofé ci xelkom lol nak kon mun demando gi ak ñaka demando gi da ci feñ motax liggey bi niñ ko bëgg gawalé wala yombalé ko nonu manul démé nonu wayé ñu bayyi xel ci né rek ko xamné ya nga dégg suñu kaddu té nga amone yéné dem xelkom ndax dem gi xelkom wartef la ndax sëriñ bi da ko soñé sëriñ Bassirou Seydou Abdoul Khader déggul lañ ci ben vidéo bu muy wax né sëriñ bi né ko mëna dem rek nga dem barkel fo ndax liggey Seydou Touba la té lolou ndiglu Seydou Touba Cheikh Mahamoudou Muntaka la kon na ngeen xamne xelkom ngop ma jeexagul kon nañu dem jeukante ak picci yi nga xamne ñoy yaq tool ya ñu gop dugub ja andil ko ci daara ja def ko nañ ko daan def ba mu meena ñong lolé lu am solo la ndax liggey bu mu tollu fi kat nga bayyi ko ay picci bañ yaq ko lolou dara jaruko kon nañ ci bayyi xel bu baaxa baax kon suba inshallah taala dañ andat ak serigne Sidi Makhtar fofé ci xelkom ñu siara bax nak serigne Khadim Mbacké mom serigne cheikh mbacké mom serigne saliw waye di siara bax serigne saliw ndigal tune xam ngeen serigne saliw ndigal tune momit ku téla woté liggéey bi la ku ko téla soñé la am ci té mom sax xana da melné sun borom duko baxé ndax tél na wax né ñun kat duñ xaar bala 23 ñi doga dem dañu bëgg la 23 ku fay ñew fekk nu liggéey ko ba nopi kon koku mom wajjon na watay wu tél ngir bëgg téla dem xelkom kon na nit ñi fekk ji serigne bi fofé ci tool ya liggéey li serigne Touba Cheikh Saliw ci tool ya ngir waggar tool yi xelkom ak daara ja noné ñu ko bayé ba nopi nu topato ko ba indi dugub je ci bir daara ja def ko ci anam gu mucc ayib ba nga xamné nañ ko bëggé noné da nañu démé Cheikh Matar jërëjëf Cheikh Bassirou Amar waye jërëjëf itam serigne Khadim Gueye ak mbolé sen rek équipe bu Asamadia xamna ci tambali rek waye inshallah fas nañ yene and ak yene ci jotay yu bare lu ci melne ay

0: jënd saabu. Lépp it dafa mat sëkk, maanaam daal nekkin wi amut loo xam ne waajur da koy génn lépp mi ngi ci loosu sëriñ bi. Sëriñ bi saqa ko ak taalibam yi nga xam ne ñoo àndoon taxawal barab bi ba tey mu ubbi ko ni ma ko waxee ci 2020 matin na mu gën a rafete. Ñi nga xam ne ñuy jàngale it macha allah ñoom it amuñu benn gàttañ du ñu ngi def seen liggéey.
1: Mel na ne it ajjuma bii jàll ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon di jëm ci jàng alquran bi xasaayid yi ñu ngi ko doon dundal fii te dong yooyu ñoo ko doon taxaw.
0: Bépp ndigal bu sëriñ bi joxe jëm ci taalibe yi ci wet yooyu fii.

0: mel na ni aljuma bi jàll ndigal li nga xam ne moom la sëriñ bi joxe woon ngi jëm ci jàng alquran bi xasaa'id yi ñi ngi ko doon dundal fii te
1: waaw
0: donga
1: moom
0: donga yooyu ñoo ko doon taxaw.
1: bépp ndigal bu sëriñ bi joxe jëm ci talibé yi ci wet yooyu fii
0: la ci mën a gën a jox ci ay xibaar.
2: Jërëjëf sëriñ Moustapha, jërëjëf sëriñ Moustapha Diop ci leeral yu am solo yooyu, comme noonu mu ko leeralee rek daanaka matale na, ndax daara ji jenn la, doxin wi wenn la, kon daanaka yu bëree bëri du jar ma ci jaaraat. Comme ni mu ko waxee rek, daara ji dañ fa am pàcc boo xam ne góor la, am boo xam ne ni pour jigéen ñi la. Doxalin wi wenn la, programme bi benn la. Waaye comme jigéen tout le temps faawu dina am ay daanaka ay jagle yoo xam ne nii dafa baax ñu ci gën a bàyyi xel. Xam naa ci yooyu rek lañuy sofal suñu kàddu rek ngir leeral ci tuuti rek. Ku ne xam na ne bokk na ci yarum murit, te mooy yarum murit mooy yarub lislaam rek, mooy tàqale góor ñi ak jigéen ñi ci seeni togguwaay, ci seeni nekkuwaay, lépp rek ngir gën a sellal. Loolu moo waral jigéen ñi seen barabu jàngukaay bopp lañ am, waaye itam ñi nga xam ne ñoo leen di jàngal ñoom itam ay soxna la yoo xam ne ni dañ leen a tànn, comme critères yi nga xam ne sëñ Moustapha tudd na ko léegi, muy ay soxna yoo xam ne ni dañoo jàng alquran ba mokkal ko, waaye bind ko, waaye itam mokkal goo xam ne ni mokkal gu ànd ak tajwid la. Waaw, ngir li sëñ Ahmadoul Badawi di faral di wax tout le temps rek, mooy daara ji di complexe bi yépp dañuy boole diggante li ñuy wax al asala ak al muasara, mooy li cosaanu woon ci njàngum alquran ñu garde ko, téye ko, waaye itam lépp loo xam ne nii dafa doon lu moderne, muy lu yees ci jamono, te jamono laaj ko, moom itam ñu jël ko. Téye li nga xam ne nii nag moom mooy lu cosaanu, nekkul ne lépp loo xam ne ni suñ maam yi dañ ko doon def rek dañuy téye lépp, ndax am na ci luñ doon def loo xam ne ni xëy na ñàkk ay moyen moo ko waraloon. Léegi nag ñun tey jii am nañ moyen yoo xam ne ni ñoom amuñ ko woon, dañuy daal di jëfandiku moyen yooyu, te moom loolu mooy al muasara. Ay jàngalekat yu ñu tànn di leen jàngal, daanaka ñu toll ci incha allah fukk ak ñaar ci ay jàngalekat. Comme ni ko sëñ bi waxee, xalaqaadi fexe nañ ba daanaka benn du ci yées ñaar fukk, jëm diggante boobu la nekkoon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ba daanaka benn du ci yées ñaar fukk, jëm diggante boobu la nekkoon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a tegu ci yoon. Loolu moo tax ñu dolli jàngalekat yi ngir wàññi lim bi nga xam ne ni moo nekk ci xalaq, fexe nañ ba daanaka kon wala lu ko ëpp tuuti. Waaye maanaam xër gu kilifa yi xër tout le temps rek ngir gën a ñongal liggéey bi, luñ gën a mën a wàññee xalqa yi njàng mi di gën a

0: def li ndigal sëñ bi li wëyal njàng li mii. Loolu nag biñ ci doxee gis nañ ne tuuti rek mooy ñi nga xam ne li ñuy tuddee résistance tuuti tuuti rek te ñàkk a xam la waaw yu bare bare dañ ko xamul waaye bu ko xamee rek dañ ko xamee daan nañ koy jëfandikoo dañ ko bëggee. Am na ñoo xam ne ñëw nañ fii ne dañ ko xamewut.
1: ngir mu leeral liggéeyu université bi naka lay doxee. Sëñ Abdoulaye xam ne boo ñu mënoon a leeral université Cheikh Ahmadul Khadim ci ki nga xam ne néew fii noonu ñu koy mën a leeralee.
2: Waaw jërëjëf sëñ Moustapha ci laaj bi. Xam naa li ma bëggoon a tàmbalee rek mooy leeral ne professeur Lamine Guèye moom recteur bi moo fi bëggoon a teew dafa am ay yëngatu yu ko tënk moom ak ay vice recteur am sànq la ma woo ne ma dama nga teewal ma ci jataay ba te leeral fa li aju ci bureau université bi. Université bi nag comme ni ngeen ko xamee benn banqaas la ci banqaas yi complexe Cheikh Ahmadul Khadim. Manees naa wax sax ne mooy banqaas bi ci gën a rëy. Bu ñu xoolee li fi nekk ci ay jàngkat ay étudiant li fi nekk ci ay pàcc ak li fi nekk ci ay jàngalekat. Université Ahmadul Khadim mi ngi lalu ci gis-gisu sëriñ bi ci wàllu jàng ak ci wàllu yare. Ci matlabul fawzeyni ni ñi ngi gis sëriñ bi ñaan suñ borom defal ko dëkk bi di dëkku xam-xam di dëkku jëfi xam-xam waaye di jëkku di dëkku jikko wajaal binaa binaa ilmin wa amalin bi sunnatin waxin. Loolu ñetti pàcc yooyu mu wax mooy xam-xam ak jëfi xam-xam ak jikko yu rafet sax moo far nekk devise université bi. Waaye sëriñ bi gis nañ muy ñaan suñ borom defal ko dëkkam bi mu nekk dëkku jàng dëkku jàngu xam-xam dëkku xalaat ak analyse waaye dëkk bu ñuy jàngale ak di jubbanti ak di fay yeete. Yooyu it buñ ko seetantalee dañuy gis ne mooy mission université mooy.

0: mom nak agon na fofu ba xamone ko wa kon nak yalla ni ci yalla defal dimbal ak tawfiq dawa ci wasunu kaddu di wax in uridu illa al-islah mastata wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: bis baba seigne bamba wax seigne makke kaddu ni le sa talibe modi magal gi te yalla na lol

0: am ci cosaan nga xam ne mooy tax gone gi wattu alquran xam ne dañu jàng fajar dañu jàng bëcc dañu jàng gannaaw tibis waaw di ko tegit ci programme bu leer boo xam ne ay boroom xam-xam ci alquran le ko programme bi di ci dox moo tax fii dañu yittewoo xale bi jàng alquran waaye di ko jàng ci riwayat warsh waaye di ko jàng it ci atte tajwid yu leer di ci sàmmonti maxaaju xuruuf loolu mooy li mu ci yeesal ci wàllu njàngu quran mi waaye it bu xale bi demee ba mokkal ko ci anam gi it ñu teg ko ci yoonu muy beqi comme ni ko mag ñi xame woon ngir dëgëral alquranam su beqee it ba àgg ci war a mën a bind kaamil day bind kaamil kon mooy ñi nga xam suñu borom daf leen a wërsëgal ñu mën a wattu alquran ba mën a àgg ci niveau boobu koo xam ne kii it sa juróom-benn at yi mat na fi te nga xam ne xam nañ ne kii moom bokkul ci ñi wattu alquran ndax wattu alquran ab cër la boo xam ne suñ borom jagale wu ko ñëpp waaye koo xam ne kii daal sa limub at yooyu mat na te ak goo ci mën a mokkal te xam ne doo ko mokkal kooku moom su boobaa sëriñ bi daf lay soppil ndigal ñu nga dem ci leneen. ñi nga xam ne it ñoo wattu alquran it ci ñooñu ma wax ñoom it am nañu chance dugg ci majalis bi. majalis bi di barab boo xam ne jànguwaayu xam-xam xam-xami cosaan yi la incha allahu cheikh Mamadou Fadl Seck dina ci ñëw dina ko leeral kon loolu ci gàttal mu jëm ci njàng mi waaye li ma waxee barab bi day jàngale di yar di yor bu ñëwee ci yar bi sëriñ bi ni mu sàkk ay jàngalekat te yor leen noonu la sàkke ay yarkat ci wàllu góor ñi ak ci jigéen ñi ñoo xam dañu leen di yar ci yar diine di leen yar ci ay jikko yu rafet di leen yarit ci valeur yi nga xam ne moom la sëriñ Touba jàngale macha allah équipe bi leen yor équipe bu takku lañ bu bare lañ ci diggante góor ak jigéen ñuy sàmm nag seen sécurité di leen aar di leen taxaw guddi ak bëccëg nga xam ne saa bu nekkul ci jàngukaay yi di jàng gatari ñu ngi ci barab yi nga xam ne ci lañ leen di yare loolu sax incha allah gannaaw màggal gi am na programme boo xam ne tër nañ ko ci benn programme tarbiya boo xam ne moom lañ fas yéene jëfee ci jëme ci ñoom ndax sëriñ bi ni ko njàng mi ñore noonu it la ko yar bi ñore bu loolu wee it wàllu yor bi yor bi doon yor bu rafet ma wax ne ku dikk ci barab bi xool ku ci kaw xool ku ci biir xool nekkin yi da nga xam ne li ñuy wax daara moderne wala daara buñ modernise dëgg la nga xool tabax yi mel ni mu war a mel nga xool équipement bi ci biir équipement bi ci biir di tëddukaay yeeg defukaay yi dencukaay yi mel ni mu war a mel nga ñëw ci wàllu ñam wi macha allah sëriñ bi taxawu ko lool ñuy lekk ñam bu baax équipe spécial di ko togg toggin bu baax ci ay barab yu sell nga dem it ci fóotukaay bi nga xam ne ñooy taxawu gone yi di fóot seen i sër ñoom it macha allah équipe lañu boo xam ne bu taxaw tem di liggéey ci ay machine nga dem it ci wàllu fuur bi ñoom ñooy defaral mburu gone yi poste de santé bi mi ngi ci biir képp koo xam sa yaram tàng na ñoom docteur yi ñoo lay taxaw nga dugg ci biir ndox mi courant bi ket gi dara manqué wu fi kooku nga xam ne cadre de vie bi daa sëriñ bi moom it taxawu na ko lool ba li fi indi njaboot gi ci yor leen ak yar leen jàngale leen incha allah dara bañ cee manqué kon daal lii moom.
1: ok sëriñ Moustapha boo seetloo lii nga wax booba léegi. mel na it day mel ne taxawu bu am solo bi ñi ngi leen koy defal waaye kenn du ci joxe dara. lépp sëriñ bi ko gàddu.
0: kenn du ci joxe dara téere yi ñuy jànge ci boppam ay waajur du ko jënd téere yi dañ koy defar sax lu ñu jënd andi ko waaye dañ koy jënd ma noppi wañi ko defaraat ko ba mën a mucc ayib xale bi mën ko yor lu yàgg-yàgg te kaamil yooyu dafay dañ koy yor ba mu des ak xale mos li ñu xam ci mën a yàq naka noonu dund bi dafa day mat sëkk cet gi seenu cet waajur sax jëndul saabu lépp it dafa mat sëkk maanaam daal nekkin wi amut loo xam ne waajur da koy génne lépp mi ngi ci loosu sëriñ bi sëriñ bi siqa ko ak taalibam yi nga xam ne ñoo àndoon taxawal barab bi ba tey mu ubbi ko ni ma ko waxee ci 2023.
1: macha allah waaw xëy na ñàkkul ci diggante bi bi ñu ubbee ci 2023 ba léegi du ñàkk xëy na ni fi doon jàngee am na fi ñoo xam ne yàlla dugal na man wàcce nañ fi wala xëy na mokkal nañ ba jàll ci beneen.
0: mbooloo mu bari wàcc na fi te ñu ngi toppaat am na fi benn yu mokkal ndax alquran des na ko mokkal ñaar ak ñetti at am na benn yu ci mokkal ñu ngi seen it incha allah ci kanam ab lim bu mokkal ndax njàngee mi ngi dox bu baax condition yi it mat na sëkk luy war a gàllankoor njàngum gone dara dara nekkul ci barab bi
1: ak teewul tamit.